0: pagdating, oo. Oh, example, pag may mga sinasabi tayo dito na parang may gustong magdagdag o ikore.
1: Oo, syempre naman. Tulungan nyo rin po kami kasi yan po ay... Hindi naman po ano yan eh, hindi naman po overnight na natin. Problema yan na ayusin. Kung meron po kayong mga dokumento na pinangahawakan tungkol sa bagay na sa, yes. I-share nyo po sa amin, magkakatulungan po tayo. Siyempre, kung napapaboran nyo po ito, ay maganda naman po siguro i-raise natin yung problema. Nakorekin po natin yung June 12.
2: Ngayon, kung mapatunayan po namin na talagang wasto yung ebidensya na isinyero sa amin, eh sino

0: mamahaling bilihin, eh dapat ang total na amnesty na sinasabi nila, eh parang percentage lang ang tinatanggal nila. Hmm. So malaki pa rin ang eh, malaking kabawasan yon sa budget ng isang pamilya.
1: Pero yeah, para sa atin, Kuya Teng, no? Pagka hindi kumikita, buong musing ilan
0: ng tax. Naman, yun nga yun eh, total amnesty.
1: Bahay yan eh. Ngayon, kung yung bahay mo yung ginawa mong apartment, edi, eh
0: pwede. Yun.
1: Yan yung kumikita yan eh. Di ba? Pero pagka hindi kumikita, eh huwag mo naman singilan ng tax.
0: Pag talagang residente lang talaga, residential, okay, wag na.
2: Oh, dahil pero, sa mga...
1: Pero hindi nangyayari yan.
0: Hindi.
1: Singilan lahat.
2: Oh, pero Kuya Teng, sa tingin ninyo, Kuya Saldi, ito marami ito yung mga nasisilip, no? Na dapat itong mga practices na ito, dapat talaga, katulad ng pagbabayad ng amelior, dapat talaga nag... Na, kasi minsan nagdi-discuss din tayo dito, binabanggit natin ang civil society organization, tapos meron tayong non-government organization, at meron pa tayong mga people's organization. So, ipakita natin kung ano, paano nag-a-align yung kategorya ng lahat pala ng ito ay under ng civil society organization, including the NGO, the non-government organization. Under pala siya ng civil society organization. Yes, very good. Thank you, Ariel. Ito yun, ayan. Yan yung mga under ng civil society organization. Yan yung NGO, non-government organization, people's organization, cooperatives, youth clubs, farmers groups, faith-based groups, ayan. Uh-huh. Kasi may mga non-government organization na religious group.
1: Yes,
2: mga religious group.
0: Meron
2: labor
0: naman.
2: Labor unions, ayan. Community associations. Mm-hmm. Community associations like HOA, Homeowners Associations. Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. So lahat yan ay under ng civil society organization. Ang pinakapuno talaga niya ay civil society organization. Mm. Next slide, please.
1: Pero sinabi mo kanina, sa unang slide nakalagay doon na hindi lahat ng non-government organization ay civil society, pero lahat ng civil society ay non-government organization.
0: Under ng ano kasi ang...
2: May isang slide yan nagpapaliwanag dun sa question ni Kuya Saldi.
1: Okay.
2: Merong isang slide dyan na ano, pinapaliwanag.
1: Ano yung next natin? Yung basics, ano? Ano yung next na slide?
2: Ayan, isama mo na yung basic sectors.
1: Ayan, basic sector, the 14 disadvantaged key group defined under Republic Act 8425. Ayan.
2: Kasi pag pinag-usapan natin ng NGO, civil society organization, meron pa tayong basic sectors.
0: Mm-hmm. Ito, kinatayuan sila ng mga
1: stall na maliliit.
2: Yes. Isa yan sa mga initiative.
0: Pero ang problema ko, hindi ko alam ko nagbabayad sila, magkano pa kaya yun?
1: Natural. Baka diba? May bayad, ano?
0: Pangalawa, alam mo, pagka may... Sa mga local government o sa barangay, minsan kadalasan ang barangay pa naniningil. Di ba? May mga tikit-tikit pa. Lalo na sa palengke, di ba? Napaka-konti ng paninda niya. Parang ilang gulay lang. Pa. Siguro na tanim niya sa bakuran niya. Aba, nakita ko binibigyan pa ng tikit.
2: Actually, may tinatawag tayong...
0: Sa palengke yan, sa Pangasinan pa yan, nakita ko.
2: Executive ordinance or executive order na within the municipality level. At nandoon, naka-akibat dyan, naka-attach dyan yung mga IRR nila, Implementing Rules and Regulations. So, ang pagkakaalam ko dyan sa mga payment na mga nagtitinda, kasi kahit sa Bohol nakikita ko, may isa talagang pag-drop ng 4 p.m., talagang sa gilid ng, sa harap ng SM, talagang may naka-umbrella, nagtitinda ng balot vendors. Sampo. May umbrella sila. Ang ganda tingnan eh. Kasi paggabi, no, buhay na buhay yung kalye.
0: Sa amin, pagpiyasa naman ganyan. Maganda tingnan, no.
2: Yan yung mga initiative nila ng ating mga local government units para sa ating mga informal na vendors naman. Yan yung ano. Pero pagdating doon sa binanggit ni Kuya Teng na yung payment, na instead na... Kailangan naman talaga na magbayad. Pero yung minimal,
0: pero wag naman yung
2: minimal amount naman.
0: Yan, minimal amount.
2: Naman kasi... Yung, tutubuin na lang nung ipambili nila ng bigas, ibabayad pa sa munisipyo. Yun naman.
0: Subukan mo sa palengke. Pansinin mo sila. Pag nakita mo silang, yung mga maliliit na

0: bawat basic sectors, meron po kayong mga supported na Republic Act or executive yes. order. Katulad na lang ng senior citizen. Sa senior citizen, ang dami-dami nating Republic Act na nabasa natin yes. before, di ba? Ayan. So, ang lahat ng yan ay initiative naman talaga ng ating government. Mm-hmm. Pero kung gusto nating magiging bahagi ng sistema ng ating lipunan, ini-encourage natin
1: kumilos tayo,
0: na kumilos kayo. Mm-hmm. Gampanan ninyo, nagiging nasa grupo kayo, gawin nyo ng tama. At mm-hmm. dapat magkaroon tayo ng check and balance.
2: Tama yung sinasabi mo, ate. No? Sisimulan nyo rin lang, simulan nyo na ng tama.
0: Yes, gawin nyo na ng tama. Oo.
2: Para yung lahat ng gagawin nyo ay talagang patungo doon sa tama.
1: Yes, ano?
2: So anyways, gusto kong batiin ulit si ano si Jiro Sibilyan ng UST Civil Engineering graduate. Kaka-graduate lang po kami. Binabati po kita, Kuya Jiro.
0: Ayan.
2: Anak po yan ni Kuya Art Sibilya.
1: Ngayon, siyempre, pagka nandito po tayo sa group mga ganito, no? Lalo't inaalaw naman yan ng ating mga batas, gobyerno, no? Tsak na maraming advantages yan, di ba, Ate Elbe?
0: Yes, of course.
1: Dapat nating samantala.
2: Alam ko magkakaroon na ng batas din yung ano, sa Magna Carta for Barangay Health Workers.
0: Meron na yan, actually. Pwede,
2: di pa siya napasayang ngayon na iwan nila nito nakaraang linggo, nakaraang buwan.
1: So, tsaka yung, ipakita natin siguro, Ate Elbe, no? Yung mga advantages, no? Yung huling slide, advantages, no?
0: Yes,
1: advantages of joining people's organization or non-government organization, no? So, mahalaga po na malaman natin ito dahil
2: sa pagbubuo ba ng...
1: Wala na tayong maasahan sa mga politikan. Away-away na, no?
0: So,
2: ito na lang ito. Tayo. Simulan na lang natin yung mga bagay na
1: ito. O
2: City Dash 1 Dash 4 Plus yan.
0: Mga kamati, mga kababayan, ayan, ito po yung mga advantage, no? Bakit kailangan natin sumali, no? Sa mga people's organization or... sa mga non-government organization, dapat din, bago tayo mag-join ng mga grupo, dapat kilalanin din natin.
1: Yes.
0: Alamin din natin kung ano ba talagang advocacy ng grupo na to. Huwag kayong sumali ng
1: Pero kung tutusin, sa tinatakbo ng ating discussion, sila mismo yung bubo.
2: Binatay sa 20. Saan namang magandang lugar? Basketball court, mga ganon?
0: Yes, normally, ang ginagawa, no, ito, idea lang to.
1: Function naman sa magandang meron.
0: Ang pinupuntahan ko, katulad guardians, katulad...
2: Sa barang, di ba? May mga
0: katulad ng PHMI, ang ginawa nila, pag medyo maliit yung kanilang office, nakipag-coordinate ang PHMI because bilang civil organization, bilang people's association, can always have the access para gamitin ng barangay. So, ang leader, tinawag ko makipag-coordinate na magkaroon ng leadership ni, nakipag-coordinate kay kapitan, at yung kapitan, nagbigay ng merienda.
2: May ilang oras naman yan, Ate LV?
0: Minimum ko is talagang 15 to 20, ha? Minimum number of people, 20, bigyan mo ng 3 hours. Minimum
2: three
0: yan,
2: hours.
0: Ha?
2: 3 hours antes. 3 hours lang. Okay. 3 hours, pero yun yung interaction na yun.
1: Ako ko sabi niya, kailangan niya kasi ng blood transfusion nung panahon na yun. Kaya sali na ng dugo. Ang problema, dahil apam siya, wala siyang record. So, hindi alam yung dugo niya na isasalin.
2: Anong type?
1: Mahina naman si Brian na apam, ang asawa niya. So, halos hindi makapagsalita. Ngayon tinatanong, ano po ba yung dugo na dapat isalin? Kasi wala po siyang record. Kailangan masalinan na. Ngayon, tinatanong ni Linda doon kay Apam na, ano ba yung dugo mo? Ngayon, sinasabi naman ng sinasabi ni Apam na sabi niya kay Linda,
3: I stand corrected. Oh. Yeah.

0: Maka, ginseng at baba, nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Alam niyo bang bukod sa Robos, may mga produkto rin ng ADC gaya ng Liber Marine, Coco 10, para sa ating kalusugan, at yung mga peace oil na yan, at iba pa, basta produkto ng ATC, talagang effective ho para sa ating kalusugan. Kaya tangkilingin po natin na lahat ng produkto ng ATC, lalo yung Omega Max, yan, maganda yan, Kuya Ruel. Siyempre, para sa inyong mga kalalakihan, ha? Rabas.
1: The entire supplement
0: for men. Yeah. Thank you, ATZ. Okay. 10:24 na po ng umaga, Kuya Ruel, sa ating tanong. Ah, ang dami pala nagkakomento nito. Ah. Babalikan lang natin ito. Banggitin lang natin sa ating tanong na sa kaguluhong nagaganap ngayon sa Senado, sino sa palagay niyo ang karapat-dapat na maging Senate President? Oh, ito yung sinabi ng mga to. Oh, si Win. Eh, siyempre, pangalan pala ito, panalo na eh.
1: Oh, diba?
0: Win Gatcha. Ayan yan kay Daisy Samonte. Si Romeo, Senator Win Gatcha lang po. Oh, ba't kasi pangalan pa lang Win na? Oh, yung nga naman. Oh. Si Amira, oh, Senator Cayetano, due for the reason, Senator Bato, still a Senator. He was not out of the country. Ah, so sinasabi nito, kasi may rules.

0: ganyan na para sa kalaman niya. Although nagbeating na pero sa paghanda ng ano ng
1: Independence Day.
0: Oh. Pero ayan ho eh mga destabilizer na ho yan lalo tayong ano ah. Naghati-hati tayo ah, ng mga yan ah.
1: Mm. Kaya nga, alam mo, minsan yung ibang stabilizer, eh, di ba, nakita natin one time, di ba, sa mga rally, eh, nababayaran.
0: Eh, oy, halata naman yun.
1: Oh, pero hindi nila inisip, malaki impact yun. Nakakatanggap ka nga, pero majority ng Pilipino, eh.
0: Sinira mo yung ekonomiya, oh.
1: Sira mo yung ekonomiya dahil lang doon sa maliit na pabuya, di ba?
0: Mm-hmm, nama, oh. Okay, ito ha, sa ating tanong na sino sa tingin nyo karapat-dapat na maging Senate President, oh, ito. Ma ba ano ha nakakuha ng maraming puntos si Senator Wingachian ayon kay Ernesto. Antarnis ang pangalan niya si Senator Wingachian. Wingachian ayon naman kay Daisy ah kay Emmanuel si Senator Wingachian po. Pero kay Melda Chua Kuya Arwel.
1: Ano sabi?
0: No comment. Ah, no comment.
1: Bakit naman? Eh, kailangan mo nag-comment ka pa. Joke lang.
0: At least may comment pa rin. Oh, dapat lang ko na lang.
1: Oh, parang pwede ba magtanong? Oo, oh, thank you. Nagtanong ka na eh.
0: Nagtanong ka na eh. Oy, 10:42 po na po ng umaga. Sa mga, uli, sa mga lalaka dyan, medyo makulimlim ho ang ating paligid. Ito na kasi. Papanggit ko lang na yung pangalan. Ha? Si Romeo Salitan at si ito, Jerry Angusia. Ayan, direct message niya kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. It's 10:58 na, Kuya Ruel.
1: Oh, babatiin pala natin. Congratulations kay Sean Daniel.
0: Oo nga pala. Sean Daniel. Yeah, okay, congratulations. At least, bawin-bawi na tatay mo.
1: Ayun o.
0: Ayun o. Ayun o. Ayun o. Congratulations na Sean So.
1: Oh.
0: Ha, Daniel,
1: Sipag Sean Daniel na King. So, soon to be a lawyer.
0: Ayan, oh, ayan. Na, oh, okay, ayan. Congratulations. Ha. Payback time na raw. Bahay ka na raw ng utak sa atay mo. Okay, maraming salamat, Kuya Ren.
1: Yes, sa lahat na makikinig sa amin every Saturday, huwag kayo makakalimot. 10 to 11 a.m. po. Ako po si Ruel So at aking partner na si Ricky Sunga.
0: Dahil?
1: Kami po ang Double R sa Radyo Bandido. Di kayo malilito dahil balita ay totoo.
0: Okay, pilipin natin na maging mabuti kaysa maging tama. Ha? At dahil dyan, eh, maraming salamat at happy weekend and best wishes and congratulations na Jerusel Lazaro. Bye-bye! Hi! Good morning, Rico! Bye-bye!
2: Ang programang ito ay tisyan nyo ng Robust Dietary Supplement for Men, Astig To, PG Flex, Tibay na Masan, at ng Tobe, the Overall Vanity for Colored Hair.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

yung mga eksena noong nakaraang Miyerkules. Around 3:20 p.m. to Darwin, ano, dumating, nagsimula yung sesyon nila at binakante, no? Binakante ang mga committee chairmanship at nagbotohan, nag-nominate, nagbotohan sila para sa panibagong

0: kahapunan. Yung Senado is to me one giant complex university of several republics.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kaya
1: committee masaya yung eh. Di ba? Hinawakan mo rin.
0: Yes. Uh-huh. Kaya masaya eh. Dahil marami kang matututunan. So wala kaming chance na ganun. Meron kami hindi mga pinagkakaunawaan. No? Ang isa dyan, yung GATT-WTO. Hindi po ako sang-ayon doon. Ang isa pa dyan, itong allocation ng budget. Mm-hmm. Naku, dapat si Tito Soto, imbitahin mo dito.
1: Uh-oh.
0: Dahil siya may first-hand experience ang nangyari sa kanya, sa Senado, di ba? Mm-hmm. So, marami pa po yan. Marami kang matututunan dyan. At it's a very interesting profession or career track noong panahon namin.
1: Okay.
0: Hindi magulo in that sense, pero it is not without debate.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: In fact, marami yung debate eh. We had people like Ramon Revilla, for example, nila yun eh.
1: Yes. Diba?
0: So it all stems from, sabi ko kanina, hindi kindergarten yung mga magpapalit ng sistema na bukas makalawa, yeah, may revolusyon. Hindi siya kinder. Kasi malaking ba na magiging

0: doon sa mga anong sinabi niya yun, doon sa ano eh, ang mga flood control projects, yung mga magnanakaw sa gobyerno. Pero ito, tatama din sa kanila to eh. Doon sa pinagagagawa ninyo, na nakakaya, away kayo ng away, bangayan kayo ng bangayan, sabi ni Pangulong Marcos, mahiya naman kayo. Tama naman, di ba? Mahiya naman kayo sa pinagagagawa natin sapagkat ang ating po namang mga gawain yan ay napupuna at nakikita po. Kitang-kita po yan ng taong bayan. And now it will, you will be marked in the history of the Senate of Trustees Smyrna Merhinio at si Alicia Lopez. Yan po, nandyan po mga kaibigan. At syempre mga kaibigan, mabuhay po ang Parañaque City. Mabuhay po tayong lahat. At nawala po mga kaibigan, umitim po ang ating yan. Anyari? Wala nang nandyan sa picture. Naubos na yung ating picture mga kaibigan. At syempre, salamat kay AJ Austria. Dito po kasama natin siya dito sa studio. At babalik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ang pinag-uuntahan natin kanina ay ano ba pinag-uuntahan natin? Yung kay Senator Dante Marcoleta. So ang sinasabi, hindi niya
1: yung hosts and guests not necessarily those of the station.
2: You're listening to DRJ 8:10 AM. We'll be right back at these reminders.
3: Eh, ganito ka ba? Digo na naman. Ito, para kayo. Bagsik to. Dietary supplement for men. Masapang buhay. Todo ang arangka na walang palya. Bravo! Bagsik mo! Magang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi pat gamiting panggamot ang mga uri ng sakit.
2: Radio Bundy, 8:10 AM.
4: And recently, international music reviewers and bloggers were so impressed with Jerome. In addition, the local admirers that he has. Jerome Everdon came to me last year at Bro Executive Lunch and he did Elvis songs with me. And his surprise, my face was so attractive, so we had 2-3 concerts to it. It created so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, in 24, Wednesday, 8 p.m. RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people already paying and making reservations. So don't forget, June 4, Wednesday, a.m., RJ Dusitani Hotel, RJ Rock and Roll Artist. I'm gonna sing Elbows together with Jerome, and I'll have my own death set after that. So make your reservations now. 906-221-1524. I repeat, 906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: crazy about that.
1: Ating pwede sabihin, ang mga taga-media, binabayaran, hindi po totoo. Ako, hindi ako naniniwala. Maybe may ilan-ilan, but not all of them. No? Kaya yung paratang na yun, nakakasira din sa image tuloy na yung mga taga-ibang bansang tingin sa Pilipinas. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Imbis na gumaganda, bumabaksak. Eh, mga bata natin ngayon, magbubukas na po ang eskwelahan. Hanggang ngayon, yung pag-aaral, yung pagbabasa, mahinang-mahina. Kaya dapat, alam mo, Father, may isa nakikita ko, it's very important talaga na ang pamilya, ang edukasyon, even yung sabihin natin, no, the government has to work together para tulungan itong mga susunod na henerasyon na makalabal. Alam niyo po, ang AI, isang threat po ang AI. Akala ba ninyo, pag natapos na yung pag-aaral, may trabaho?